Shmalo, tetson ino o. Na ya na konte yo hatin kuishwe. Na ki radio na yoloa RTG. Na wana ki tsun dobe. Matsa saludaos, chushiten kuishwe. Mungyu yo na hamin gao Isabel Lorenzo. Dep anda ya na kyo kuichi misión na ya na programa na to namda. Mungyu ya na ki tsun dobe. Do na tsun inun chut na. An gwe na kulin ng nunda. Shohe, linaya na kiolo, creencias, na de na naya na tibyo, luaya. Nato, nyonda. Shohe, dona sa aya viaja. Chuan in hun chut naya. Hun na Costa Chica. Na Guerrero, do Oaxaca. Shohe, dona linaya. Chuanan ko nam a angue. Ana colid na inunda. Amanguyo, na cuenta hueloya, do cuenta haya. Angue. Mayuchinant ko nan yat at sun angwe. Mayuchinant ko nan yat an un nanyo na kitsun natsa. Mayuchinant ko nan ga ka nan ninkinke ndui to nanyo ho na wha mbay. Do mantihe. Holy naya. Chukwa nan matsa. Maka nit nanani kwatsa. Deno. Ho familia. Na kyo kol a. Man un creencia wa na ta intensa coluen ana manguti ana antibioti na te na doctor cuequio nasi na nyuna kinde do nas na te na nyuna kinde chushi na colue asana anku chota na ti sueni na kyonche don hucho a na na wan so tsang na wa ku yan to ho na hu na ni ku na si nan che mi hu da ti ten sa do chi ku ni ku ki an u tsa he hu wa na ke ku ta to hong u cho chon da do sha na ta na to he ho wa chi ka ke sho chi ka ke sho na mi chon nan kwa a on de chon da Nanke hun de chonda hun kwahe dikahe huno matse te chonda holwana ho creencia na ho hot macho do shakwe na tin kwe kwina tin chui na tin ne to aki do chonda go ho nin hi do sabor hi do ho na si na kolui hun tsotsa holwa na wa na si nan che na kolui do cho na si na waloya na to ana tibio tichi na honan de na ki luen hun chu na ya hun we na ki sina tradicional to na de na si na kului cha na si na ho takanta na si na kanchio zitsun ino kyo nam ana kende utsamal watsa ta wen tsu aya zitsun i ho creencia mi kal aya preservaja na ki memoria naya nana de na tibio tiluaya nato nyonda mankia na kial wa titsun ina naya na kol a compartir tradición costumbre, do creencia, na nunchu nungwe. Do manti, mankana shwane, zetson ina naya na tenkuishwe na kundeha.

0: Yangwe, kotan ayaha, naki aya, linaya, nan hunchu, dotna kul ana, tia na hunde, tia na no, chukwa kotan a, no, hinde hong, dotnan len a kutsu on, nan de watsu, tsu in tia me, mahe linaya, tia. Na the buen aya nan su ho artesanía nan yo na kin hun chu na yan hun we do chukwa nal aya valora cultura wa
1: nato nyonda
2: ha matana nan we na kulini nanda maka ekuna ninde una wi na un do que la mañi sien güe do tigalan cuina do chena ku cuimstra na mahuna mama kalat mañi hu ena na mi kuciana kuluina kuciana ka ndati na kuluilan angue na kun zinda tua haya kuluilan angue na chawan i na kola na ye nunda do mankiana kel oa do shmani do tato ke tona kan ia chatsona mi no kuciana ko do kuciana ka ndati na tiwa shon kuina haya ban kuila si tiana ko late hon shon kuina do kel o ago na kan ia che zona mi
0: he na ki las ko la wa awa ku chi hon do na man tsi kwan den sa awa man da na na ho na man do ho awa hon do na
2: wa na ki ho kun ta wa ma tsi mana wa kan ja na cho min kia ni hon ni tsi na lo libremente wa vinculación inscripción sa na ho ni la na chonan kot una ni tsina na ni ka kana to wa chawa ma kunya cho matsatsi lunes a viernes na buena batoa hasta na ni una batoa matsatsi
0: aba ku costo
2: ta na ku costo wa e halo a cuenta federal ha?
1: Nato nyonda
0: nali tuaya sia naya artesania naya kulit maya ana to ana tibio ana te ka na kin huya mankia na kel wa chawe na du marcela na hu na mankia ho wende on na na chukwa na kanal mahalat ya na kul aya chukwa na haya te wetsun aya tsun i historia mai creencia mai na kosan aya na kin aya na hunchu na yan hungwe kyal wayo na kunte yo ha do tensun oyo na o naya kali wan daya ha